0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiwa, fitu iwaiwa, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, loa fitu D, Waipreda Avenue, Henderson.
1: Holy, e ka anu furi fai ungol vai asu?
2: Aya, wai anga o mai so. Le leila, mangu ya ka anu, ai fai se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mio oila son fua.
3: E a afia maisi, pe a e lavea, ma lea ma fai ona e fai nga luenga. E maua fa matalanga atoa, I le acc.co.nz.
4: O mo mia ni nga luenga fai ilo fali. O le living space, o lau company, if so soani ilo fa le leo maote malawa. Amana umia se pa pui pui, carport, canopy, be fat folo

0: palufa.
1: Uta unu umailo rete lifali. Ile te al tasi ile vaveau.
2: No leka. Ofesa ei ai. Ole wakar ka si vaveau fa kwa e ka unu umailo fale. Yenga efa mbe nge ka unu umailo ongo. Ofesa ei ai.
3: Sa uye le fale mai malo uso. E ke lo fo e Kansas genge ai le wa e e mai fo I.
2: Ngo vili fa kolu waku. Ai sa nga le kari ai lau kelfongi. Si e kilo kilo nge fo I mis kolunga e vili mai lea. Ya ola omo mo mo li mangava sia ufanga u le fo ele ngi lancho kamaiki sole ole kasi le lua le kolu lo pepelo o ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe
3: fa mo mo le yo e fa ma nga lo ma ya o wa o manga mi ya sa sa so angi
1: o ma vai ni ma sina sa sa ili lo reta se so so ani ile mapu ma ye services wa amata ona fa sol solomon wiel ai ngo lo reta
2: Malo lava Loretta, wo wai ele swing ale le yo si o tatu aima. Faf time of atonga, mare tongi no atatu pili.
3: Faf time of sosoani ma ya mapu maya, mare alo fa ole etua. Wo ma wal of sosoani fa fo ele fa fita uli, ole ta alo I masini poka. Vili le mapu maya, o valu salau.

0: efaingo fiele wo langa pe ale leila fa aperitania what talai na neya vanoa etelis talai ile dina speak moa wa onga fa aperitania a onga fua e ono fumau ni usila pesi tiseni ni usila foi ole a amatalia vasenga ile aso lua fito yulai a faye te au maui Hamilton Palmerston North Lower Hutt fa aper Wellington e tala fia ngai le dina speak e fso soani mo oi Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
1: Uzo!
2: Oso!
1: Sun, fefe u kausinga yau makari ila maanga yau lau kawalifou.
2: Ha ha, abuiwe amu se uso. Bag, on the Enterprise Motor Group man ka? Wa o su yed kaya wangi. Le yom yang faka moe dao fenga dwing. Ayo akuria fia fi wa show lau kamay lunga la wala. Wa o ma kwenga kava. Piki apu SUV van. So skwenga kava le ha.
1: O fed fol kava.
2: O le lima ongo fiku Great South Road man kao. Pe vile le ovad se lau lima o dua dua konfa.
3: Enterprise Motor Group man kao. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau ta avali.
4: Omo mi ni ngalwe nga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fa le leo mau te malawa. Amana o mia se pa pui pui, carport, canopy, pe fa fo lau

0: sa ili se sa mo oe malo ain. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo si ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: Ta lofa sa moa. Ole fa pito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa a mata ili taimi nei. O fi fa tau sa o telefoni fo. O lo mau ole iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na ole lua lima ta laid vai yaso. Ai ala se setu no fo lazy boy. Ile na ole lua fa ta laid vai yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa tolu iwa. O valu selau lua lua lua iwa tolu iwa. Pe tamai ana ile Facebook.

0: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
1: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki. All together, Auckland.
2: Ta lofa sa moa. Olifa pito le best bargains New Zealand winter mega sale wa amata ili taimi nei. Ofi fa tau sa telefoni fo. Olo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. Ava ta mai le na ole lua lima ta laid vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fa ta laid vai aso. Ma wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva ton uiva. O valu selau lua lua lua iva ton uiva. Peta mai ana ile Facebook page ale best bargains. E yai yai inga fapito.
3: Ua fa le tonu lau masini mitipifu. Ua le angal mua vau. Ile leion fa atonu ile aso sa ua vanua matau te au inai. Lau Auckland Council inu gena kla pisi. E ona mafaya ona toi fa nga tai au. E au ina mai lapisi ma mafa mai lo mauta. Ina ia fa aititi ai lapisi e la foi nei le nufuanga o lapisi maasani. Mo lousi la fia itu ai ngā lapisi e mafaya ona au ina. Le tu tonu e te tau ona fa aputu iai lau lapisi. Ma le awala e mafaya ai ona fa atonu ai sa wavanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga o le upenga te fa ilangi. Tāmaki Turiki, all together Auckland.

0: Wah, ok, al mea, nga, yo sa lang ngayon, may pa siya kayo, sa lang, chain!
1: David, tua, laguna fala. Wa eti wa iau fusuanga. O la eipa sa moamoni, ete la eia I male oriori. Alo la eia lau taalonga, tu ile tua na iau manaonga. O ia na te fato ilalo le fili, aia e foi mai male siampini. Toyo seanga, o iau fusuanga, sa moae laguna fala. Ina neingalo ai ai manatua I loa nganga. Tato tu atu I tarsanga, o le atua na te mafaya me o malawa. Ina ia e malo, awase ai mo sa moana.

Pamita iho ngo mau ko ia ko tau fanongo ki ai he pong pong ini. Wha manatu mai ka dikta tol he kau hiva ko ia ai siasi metodis ko ia o Dominioni. Ai mau ko ia kou ilo aho ku huhu i. Ko ia na ni huhu i ki tau tol pe me tau ngahi anga hala. I hene pekia i he kolosi ka lava ke fai ai ho tau puka mo ui ka maa foki ai mau. Maari e ko ia si lata mua ki pētani e. Pehe tau whaka amu ke lata mai a eiki ke ho tau ngahi whare, ke ho tau ngahi whamili. Tau whaka amu pe ke pehe, ke hoko mai a eiki o mama I ho tau ngahi loto whare, teke I atu ai whili ke mama o pe medik tau tol. I ho ko hiki atu, la salosi a mo mere mo maata, ka koe tau whaka ana wā ia. Mo I tawange ke hifo mai a eiki o ne afio I ho tau ngahi loto whare whamili. Tau ma uiwi ai pe tau ma maalohi ai he whanonga. Whia lau e lata e kike ki whamili ko ini. Ko ia ko e lelei pe mai tau I nga whakafotunga nai whai. Ko ia ko e eki. Ie mau ko ia o hiva whakafita I kia sihova e pungpung sāpate. O whai ai tau whakalau lau loto ofa ki he otua I hene tauhi mai. Ko hai ho tau loto loto ngā he tau ofoha ke pungpung ini. Kei mau pe ho tau ngai loto whare. Ngai tō ngā ku kei ai pe. Neongo kei ngai whamili o ku. Hake ngai peau I he ako e ni, kau tau whawhetā I pe, ko hi ako e kei ame ai taka e toku mai ki tau tolu, ke hoko atu e whanonga ko ia o taimi. Ka e tawange he ngai māo ko e ni, o tau talanoa e moho tau loto, ko hi ako e whanonga o tau whai ki tokonia ki tau tolu he eiki, ngai patongia ko toa pe, o whakahoko I he mo ui, pea ki tau pole I ai taki ai pe foki e tau mui mui, o whai kia te ia, ko hiva whawhetā I kia siho wā, Fa malo at ni motor mo kau mai I he pepe mo le tio I he pongpongin nga hiva ko ia pongpong sa pate ko ni fa ki e tau lot mo fa feta I he pongpongi fo o ku tau I ai

Tak mea mai whakia ki hongo māu ko ia, ko mai me kau hiva ko ia, māu pāsi kai ngā ngō sia, ka mā whoke māu ko ia monu e ka koha monu, e tau māu hae ki ofa. Tak mea ki hoko ai, ngā he māu ko ia, o e proklama hiva whawhita i kesi hova, i he pongpong fo o ko ini, wakai pēki na tula ki whakapo uli, alo to mano kau i he pongpong ini. Moko moko pepea mo ea, whawhita i pē o tau kei māu ai mo ui, ko tā poa ki e ko tau tolu. Pea kauwhataha i pia mali teotonga o Aotearoa hi pongpongi ni. Mo tolu mo mea mai hi heope, i tau polokalama koi hi pongpongi ni, Facebooka, pe mei tonga ka maa foki Australia, Amerika, pe pe pe ki Aotearoa ni, ka maa foki a rei teo tatelego ki polokalama o hi pongpongi ni. Tawange hoko e ngai maa koi ni, ki tala noa loto pia mokoe, i hi pongpongi koi ni, i hi whalalabalotoa, ai pofonga ofa o hi otoa, ka maa foki a tau ngahi ngapa fatongia, I he whanonga ko ia o tau whakahoko I he mo'ui. Pea koe ngahi māu ia o e pongpongi ni whai aki e tau lotu pe mai tau whakawhita I. A tau pia mai o whalahi ke te mō tolu ko tau pia mō whakawhi I ki mā tolu he pongpongi ni. Tau whi ao I he proklama ko ia o hiwa whakawhita I. Longo noa e pongpong fo o koe ni tuk pia leo le teo tonga o Aotearoa le lea pia ho loto whare. Watu e ngahi māu ko ia o pongpongi ni ke whai aki ho lotu pe mō whakawhita I. I he tau hausia mai. Ai pongpong I whakakoloa ko ini, he ofalahi ai o toa. Ok whai pia maktau tōlu pe tau lawenga monu I ai I he ahoni. Maloi tau lawa pe maloi tau mao e pongpong ini.

Kavita ki to maf mafi ko ya ke ngai mawi ko te teu pe ma dau tolu. I he pompong sapati ko ni ke fai e tau fafita i ma tau tu gloria ki o toa. I ne ofalahi ko fai ma dau tolu tau la venga monu i ai I he pompong sapati hono tolu e fitu mahina ko ia o I tau ni. Kavita I tau hampena hoko ngai mawi ko ni I tala noa loto ki he moui he kononga ko ia o tau fai eki ma fa malo atu. Mai mau ko mau whanongo ki ai. Te whapapau ia e mau tauhi atu ki o afio e mau mui mui ma mau fua kolosi. Toko ia ke whai ake e mau whakawhita ia pongpongini. Pea mai mau pole taki ki he whanonga o ko mau whai. Ko lotu e me kore whai atu ia siso klais ko alo ka ko ho mau whakamo ui. Amen. Te whakawhi e taipi e koe he taimita tau he wiki kaha au te polo kalama ko ia o hiba whakawhita ike si hawa. Mai mau ko teu teu ke whai e tau whakawhita ike mau tau lotu. Ki ho tau otua kene tonia ki tau toru I he whanonga ko ia o ku tau whai. Whenga maari e ko ni, ko e tau taimi ko tomi te ua walu ki he walu, pika whenga maari e toho ko tai pe ki he tau proklama ko ia o e akoto I tapu ko ia o e pongpongini, pia mai tangata e kwa whikau ia, whanika o whala kesi whiri ai.

ngai ea o doa pe kaunga ea mo kalaisi o ka paua o ku tau kaunga mamahi mo ia ka tau kaunga hake aki I foki mo ia seuke o ku te pehe ko ngai mamahi e taimini o ku ikai ka akunga ke tatau me langi langi o ku wende ke whakai a mai o aiga te ki tau dolo ilo io ko amraki tua na tula Ure nofo a gitari ke whakai a ngai whoha e o tua. He nai whakamula loa na tula ke he muna. Ka tala e hai kono loto. Ka koe uhibe ko iana ane whai e whakamula loa. Ka nai tuku ke ne amanaki pe opehe na moia a na tula. E whai whai me whakata ata me he ne pohupula ke he auha. Ka e whakahoko ia ke tau ata ai na whakalangi e whanau e o tua. Seuke, Au tau lau ilope, o whai o au ke taimini, e whetoa aki, molanga na tula katoa. E tala e hai ko ia pe, kana a moki tau a neongo uta mao e fua tapu e lau maari e, ka ukuta to e loto ki tau a foki. Ki he tari tari, ki he whakakakato o e ohi, aia ko e hukui, ho tau zino. Ko tau ne so dia ke pumpungi ni pe a oku kamata pe tau tala no he pumpungi ni ka inga whanongo pe me pasino me e paula e ngote fitoi whaka kau kau koe ni a wai ego me e ua kune tataki I tau tala he whanonga hoka tu pein me hui ke kua hiri ke rohi ka kakano Wesa no ko fuma awa. Pero pau ko ia kainga, tāko e kakai mo ua ki taua. Ka tāo e heike mo ua ki a kakano. Ke tā mo ui whai ki he kakano. Mesa no ka furu mātoro, he ka pau te mo ui whai ki he kakano, kono ālonga pē, oha mo mate. Ka ka pau te mo ui whai ake alau maari e, aia, o ai ke mate, ai ngahi whenga kovi e sino, te mo ui sio. La mari te moga kando mon pe taha ngai punaki ai se asi wes griana o feta aki kai ma oi pe la mari pe moga kando e fono ga anga ke go be e ua I loto ya tikita to o na feta aki e fono ga ko kando te mo la mari ka malo ya kando te uta ulunga so ga kando tau to kanga ke ngai umbe au kakano. Rā pau e mālohi. E lau māri e o tu ai loto e te ki tau tolu. Pea kuna tau to kanga ke ngai umbe au. O e lau māri e. Tā mai he tā noa mungi ni. Maho inga ke tau whainga ki tau whakatala tala ki tau tolu. Pea mehe e tau mo ua ke ngai umbe au e kakano. Mate tau mo ui whaike kakano. Kono a longa pe. Hau mo mate. Sio? Koe. Ai kono ai koe ke toi mahino ange. Ka pao tau to kanga ke kai ume a whaka. E kakano. Osi a mate ki tau tolu ia. Tu ai mai, pe vade mai. Ka mo pao me ke tau mate. Kon mate e bung bungi ni ka e kau ki kai te mate o I sino pe tanu I whai toko. Ka ungu lo u e mate u tanu ka paura bung bungi ni. O mate e tau sino tanu I whai toko pe mate e pe mo tau ahi lau maari e o alu moe ki he te si. Koe mate e toko ka paura bung bungi ni ki hai o kui kai koe mate pe o sino. Ka koe mate pe mo tau lau maari e. Ko fuam ke fuam ma fa ko me e wo ko ya he bon ko ni ta to a mo to to ka ngange ki ai ka I ka fa nogo ka ko cristiane pe mo ki ta to lu oku o ngon na re di o e bon bon ka fe ka we ni ma ki ta to lu ka ki ata ha ta ha ye a mi hen ko fe hu I go ne o bi ka ta to ko fe mi a to mo u a ki ai ka ya ho o ta mo u a ke ai me a ka ka no pe ta mo u a ke ai me a la mari e He koe ngahi mea oe kakano kune awi ki tato ki he mate ta aingata. Ka koe ngahi mea oe lau maari e maari o ni. Lau maari oe o tua. O kune awi ki tato ki he mo

ui tae gata, he whanonga anga. Pea koe ni whakamahino pe, koe kifo i rea koe koe mo ua, o kune hanga o whakamatalai, e taimi, o kune tautuku, o kwa koe taimi pe, ka ko ho tau atamai, ko tau sino, ko tau oraumari, ko tau uiri, mea kotoa. Ka pau o kune tau whakamoreki, mo ua. Ka pau tau whakamoreki, e tau paanga, e tau koloa, o tau atamai, e tau iwi, e tau mea kotoa pehe kahi umea, oi kakano. Tono ni ke tau te whakakaukau. Koe tau o tau whakamoreki e kahi umea ko iahe, umea kakano, more noa. Pio nguiku ia ki he au, mai mateta e gata. Ka, o ka pau o tau whakamoreki, e taimi, e tau paanga, e tau koloa, e tau mea ngotoa pe, i he lau maari e. He tataki i tauna lau maari maari oni, me lau maari o toa. Pe o ku mate e rewa ngahi u feinga kovi a kakano, i roto e te ki tau tono. Ka te tau iku a i he mou, i sa ke maari e, ai tala noa o me paura pungpungi ni. Ka tau fungi mai ke he kakano, ka inga. Pau taki i tau tono he kakano. Ong to ton ke tau whakatonga ngai. Ong malama pe ke tau uo lotu. Mau lotu. Tong taki pe ki tau tono he kakano. Tau ope ki tau tono kau he ngai fehe a ngai lotu. Pa tau o holo pe he lotu. Kau kei taki pe ki tau tono he kakano. Taimi ni uta hota to fai lotu. Fua no ahi ka venga, fai hono ngai misinare. Mwai umea ke he he kong whai ai, kwa ke, o mwai kai koe tau whai ingi tau tau rekoe uhinga e onua. Tau whai tau tau ria, ke tau pōre, pōre ai. Tala ai ho tau wiwi, tala ai ho tau langi, langi. O ku kau iha no tataki ki tau tau he kakano. Pea mo ua ai ho tau taimi, he taimi ni ihi, pea ku tau whaka tonga e whaka ofa ai e ka uru karistian tonga lai. He ku more taimi e whai e mea koe whai peke whaka haha. Pongpongini, o ku uki ki tau tolu he tano ufai paura tau, to kanga na kutau mo ua kia kakano. Me tau mong tau toho ai, pia mihe ngahi whare lotu, me tau nofo holo ihe ngahi eria e lotu, a kakano o ame ki tua, ke ngahi u, ke ni ihu I kai kena whai e lotu, o I kai kena ukau ke hamau anga lotu, pia kong nukai kia siasi, O kwhai o fua tau siu ai ke mo ua ke kaka no tau. Whatoka e ni ihu nau inu ka ma lohi mo ua taimi he ka ma lohi mo ua taimi he whaita o kona tapu mo ua taimi he whakauso usa mo ui fe au a ki ko tau kona siu ai ke fui atango ya pa ilongo fua re wai kaka no iai. Ka ku tai ngongu o me ai, pa ku tui ka ni ihi ati ki tau tolo, ta uopi ke kai whare lo tu o whai ai, ai umu anga whakai kakando ko ni, o mahu inga ke tau a. He u tau whai mea tatore mea, ta tau pe kutu kofi ange ia, o ta tataki tau tolo kakando, he taimu u tau nofo ai ngai sai o ne. O whakanga ukau, o tau whai e unga anga whakai o tuaka. Kai ki tau whanau ngai, o tau mo ua lai ki tau mua tato ke kai umea o kakano ko taimu. Oku kei tā tau me, ai mo ue tai mia I he kai u nganga whakanga kano, he tau naufo, I he kai sai o ne, tau naufo holo, o pōre pōre ke kakai lotu ki tā tolu, mongi nā tolu, o whakauso usai tua. Ka u mahoinga ki tau lama tala e ke he rana tataki ki tau tolu he lau maari e maano ni mo tataki ki tau tolu he kakano. Nā u tau naufo he hala whono ngā whakanga tā kai, ki tua ke si ani ihi o nau o nau tolo e pure angai tua o nau ka koe tamio nau ilo e lau maari e nau tafo kakato ka tau nofo o whakakau kau tau iloto hange ko siu tasi o se hange tau mui mui ofi pe he iki I he kai sayo ne I kai whare lo tu maono kai polo kalama ka u tau I tua me pongpongini ka pore o me he tala noa pongpongini tainga o mahu inga ki tau a Mahuinga ke tau a, whakatonga ngai.
Whakatonga ngai, ungi kai mo ua tau tai mingi ka kia kakano. Whinga ke tataki ki tau rohe lau maare mano. Ni heka pau ungu mo ua ke kakano. Koe a alonga me. Ka ngosi ngau e pia mate. Whakalau maare e loto ya te ki tau rohe. Ko mea kutonga ngai a Paulo hai pungu mongi hini. Pe uhangare mai Paulo hai vesa ko furu maare. Fa me ko furu maare. Ma hei ilonga ki nara tolu ngtangi kina he lau maare e otoa. Ko ki nara tolu e ngai foha e otoa. E tala hei nga mo mao e lau maari e paanga po pula. Ke mo foki tai ki he mana vahe. Kana mo mao e lau maari e anga whakata mauhi. Pai he tau ia te ia o tau kalang a pā ta mai. He tai mi o tau me kainga. O ngou whaka ande ke whakamahino mo pore i ki tau nolo. Tuku ke tāke kina ki tau nolo he lau maari maani o ni. Lau maari e o tua. Ka pau tāki kina ki tāu tōrhe lau maari e otoa. Ngāi fōha ki tāu tōrhe e otoa. Ui ki tāu tōrhe ngāi fōha e otoa. Kai ke ui e i māmani. O ui e iro tōrangi. Pēk whakahingoa ki tāu tōrhe i he mani e he otoa. Kono ngāi fōha ki tāu tōrhe. He tai mū tāki kina ki tāu tōrhe lau maari mānani. E hangi koe na ulawe kia ni nai hano. Whakawhenge hiki he ki tāu le. Whenga ki tāu lawa o ilo. Hai o kune taki ki tāu tōlo. Koe lau maari e otua. Pe ko se tāne. Koe lau maari e. Pe ko kakano. E taimu tāke ki nai ki tāu tōlo he lau maari e otua. O tāu hoko ngā ngahi foha e otua. Pe tāu mana tū he vesa o furmani ma. Oku ikai. Ke tau mau e lau maari anga po pula. O te tau nofo po pula ke ngai. Ka pau tau whai e tau roa tū ka uhi tau po pula ke whe au au hi whe whe ngā he unā tūla koe mahu inga e ki tau mala batala. Mau tau ki whai ngai umea koe tau wanga po pula ke he ke ngai mea ke he kehoi kaka no. Mau mahu inga pe ke tau a ka whakatau ngai. Ka inga whanau, ka karistiane. Ke tau hiki pe me iei, tuku ke taki ki tau tolu, he lau maari e otoa. Pe tuku ke tau inasi, he lau maari e, o e anga whakata mao, he lau maari e anga whakata mao hi. Mai aha, ha ngā mātu au, ai aha nga, fo. Pe tau unā ofi, oh, i mai aha ki tamasi, e hoko kohana, fo ha pekoha anna tama. Pe i muri ni New Zealand, ka ohi mea tahine. Ko ena koloa, ena mea koto kotoa pe. Ko koloa ia au naki foha, pe ko ena ki tama, o kuohi mai. Ne oko, o ui kaiko hana foha tonu, ka koe taima kuohi mai ai mea kotoa, aru ingi ai, ko ia kulahi, ko ia kona foha ia. Ko whakakaukau ia e lau maare whakata mahi. Ko taimi, o taki e ki tau tolu he lau maari maoni o ni. Lau maari e o tua kune ave ki tau tolu o hoko koe ngahi foha e o tua. Pia koe lau maari e koe ia. Inase ha mo ui. O ka ki taha ne me ake he whare. Kone tehto inga aue pe a pāta mai. O uhinga. Pia me ea kumo mua kei. E ofa pia me hene mohe he pungpongi o mana tui hana o tua ke whawhita. Mana tu ihano o tua ke whamalo. Mana tu ihano o tua ke kore kehte whaingata iai. Au e gai tuku hono lo topa mene ngahi ume a ke whawhalara ta kai holo ke hakakai. Mare ke mama. Tangi helau maare maano ni peo whalala e ne mo ui ke o tua he mea kotoa peo kune whai. Peo ui kai ke whai a sio pa anga uri. Ui kai ke sio whai a sio ke ha mea o eni. Ka ungu whai e ne ngā ue o whakate fito he ne ilo bau. E hu tā buaki. O e ma ue e gīpe mo e ngā ue ma e sisu kalai zingu hulu noa. He ne tohe ingo e tahe mo ui. Ko e uho ia, ko e kakano ia. Ho fulma no me ho fulma fitu ka lau maari e kune kau ngā whaka mo on e ia muho tau lau maari e pehe. Ko e whanau e o tu agi tau tolu. Pia ka pau e whanau, tā, ko e ngahi ea foki, ko e ngahi ea o ea tua. Pia kau ngā ea mo kalaisi, o ka pau a, o ku tau kau ngā mamahi mo ia, ka tau kau ngā hake a ki foki mo isi o. Ko e ngā ue lau mani mani o ni, o ku whai.
I loto he o tau kahi lau maari e. O kune hanga tala ke tiki tātou tau lume whānau I tātou rai atua. Tai mi pen tau ofi ai ke haf mea kui kai sai ke tau whai. Koe uhi koko tau kaka no. O ku ngā ue lau maari e whakata mauhi I loto I a te kita. Pea kune whana whana mai. Pita. Mere. Ana. Sione. Ko kakano ena o kukeo iki ai. Hiki bebi ai. Ko foha koe o tua. O kune whakama oni ki roto ki a tiki tau tolu, ma whakama hino ki a tiki tau tolu, whakama natu ki tau tolu, whanau e o tua. Ka pau kua ki tau te whanau o tau ka hare o pehe. O tau tolu piki tau tolu ki tu si hi o vokai. O mau kua ki tau te ongona ere, alau maare ma anonia I roto a tiki tau tolu ko kakano urea. Pete tau whakatonga e mea kakano. Tene tala ia ka tiki tau tonga hi mea ki tau whai. O kui kai ka mea ki tau whie whai. Ka u tau whai e ki tau tonga. Pera pau, koe whanau, ki tau tonga e o tua. Koe ngahi ea whoki. Koe ngahi ea e o tua. Pea ku kaunga ea mo kalais. O ka pau, wā, u tau kaunga mamahi mo ia. Tau kau ngā hakea kifuk moe, mana tu I mea maho inga koe ni. Ka pau, ka ngai fuah ki tau tora e o tua. O tau kau ngā ea whataha mo kawai sike pure anga e o tua. Pea maho inga ke tau ilo, o kui aia ngai mea ke tau kau ngā mamahi moia, ka tau kau ngā hakea kifuk moia. Kau ngā mamahi ko hinga, ngai mamahi o kawai si, koe au tau ai. O ku tau tuku ho tau taimi ma he o tua. O ku tau tuku ho tau taimi, kalu se whai e mo ui, wahano ngahi whai ka ta. O ke tau lere, hala more more begi he wani. Iga, o ku tau kau ngā ma mahi, pia mo kalaisi. He u tau ila ia e ahoe hake aki ia ki tau nolo. Pia o ku tau fua hono kolosi, o ku lahi hono ngahi whai ka ta. E taimi o ku tau, Whanonga I mea mo ilo I koe whanau ohi ki tau tolo hei onoa. Tai mao e lau maare whakata mao hiku tau ilo. O weha no ngahi whai ngataa. Ka kohono whakawhita ka koe tau whakawhita I. Heu tau ilo o ngulohi e lau maare o tua I loto e tink tau tolo. Lau maare anga whakata mao hiku e lau maare o kitaki. Lau maare o wanga whakama umau. Lau maare o wanga moko moko. Lau maare o wanga whakama umau. Pe au ku hiki hiki te niti mei he keresi ki he keresi he ne whanonga he ne ilo e iai ahoe whai a eho no hake aki I he tamai koe pōre ia pa ma au pa mo au he pungpungini ka inga whanonga ka pau o ku tau mo ui he lau maari maani o ni pe a o ku tau tonu ke tau wongo maano he rea lau maari maani o ni o tala mea ki a tingi tau tonu pe a koe ne tala mea o ui kai whangi o fua O pau ke tau hake he mo unga, hifo he tere, a ai he vai. Ka au tau iro. Ko tau fowa hala whai ka naa ia. E aho, e hake aki a I ra dolo he tamai. Tau tatau ai pe ia. Hala tau he mate pe mo unga, uiai a si so, te tau aluai, te tau aluai. Pe ko hinga te tau aluai. Heu tau ilo e hake aki I tau tau lohe tamai. Taim te tau mei wai wai ai, ofi ke heiki. Taim te tau mei tu tau make ai, tau ofi heiki. Heu tau ilo, ko ia tene whai ho tau hake aki. Heu ka ngahi foha ki tau tau lohe, oku ea ki hano mureaka. Whaka whetua ia mong pong koendi. Koe ka tau kaha kunga ki tau ea, ta koe taimi kuhufu. Tau inase he lau maare whakata mao hiku hanga tua hiki ki tau tolu pa me lau maare. O lau tāpua ki lau kā inga, lau whaha miri. Pe whakako ki tau tolu ki I tāne ni kia nopure aka. Hauful mā walu me ua noa. Seuke, o kute pehe ka ngahi mamahi e taimini o I kai kā kunga ki tatau me langi langi o kuwene ki whakai amai o aika te ki tau tolu. Pe koe amana ki tuku ana tu la aku ne nafu angitari ke hefai au ngai vahai o tua sio ngai mamahi o eho ni kwe tāpua ke kina tolu na ma e lau maari e whakatama hui mo nafu ke he o tua aku na wasi ilo
Koe nā rawha nā doro whai, koe ta tari, ke whakaea, a ngahi whahai o tua. Tau ngā ue pe ki tau doro whi maari, ne ue whainga ta a tau ilo. A ngahi whaha ki tau doro o tua, koe whae whetai a, oi mo ui, o tau no ngā paura, he mong bukini. O ta taki ki tau doro he lau maari maari, ni ku tau ngā ue he ilo ilo mau. E pe aho, o ku whakai ae lang lange o tua kono ngahi whoha ki tātor. E nei whakamu'u laloa, vesua noa me uataka, e nei whakamu'u laloa ana tūlak he muna. E tala e hai ko hono loto. Ka koe uhi pe ko ian ane whai e whakamu'u laloa. Ka nei tuku ke nei amanaki peo pe he, na moia ana tūla. E whai whai me whakata ata me he ne pōpura ke aua. Ka e whakahoko ia ke tawata aina whakalangi. Ae whānau ae o tua sio. E tae mu take ki tātor he lau maare maan o ni. Pue lau maare ae o tua. Ne whaka mo ula loa mea kutoa pē. Hange go o ku ngari o ku tau whanonga tokota. Hange go o ku tau whanonga ki he muna. Ka ku tau ilo. E tae mu tau maa e ongo pe he. O wanga e tua whaka mo ula loa mea kutoa pē ka te ki tātou. Whaingata, alupe. Whaingofu, alupe. Heko eo tuau taki. Paheikai ke tau iko, lau noa. Heko nei stohi ki tau tau ki tohe moe. U tau lau ilo, u whai o au ki taimini. Ai feto e aki mwe langa na tula katoa. E tala heiko ia me, kana mo ki taua. Nego u ta mao e fua tapu e lau maari e. Ka u ta to e loto ki taua foki. He tari tari ki he whakakakato e ohi. Ai a koe hui ho tau sinosi te. Kai ka whanongo, ka o koristi ane. Koe ngā ue mahu inga ki tau tau kanga ki ei. Ko pau ke tau tau eloto. O tala no a heni ai whatongia koe ni. Ko pau ke tau wha aloto. Pau ke tau wha tokanga ki helau e tau ngai wholofora. Pau ke tau tu ho tau taimi pa mai eiki. Oho fo he pongi taimi pa mai eiki. Lotu ke he eiki. O ta whaia e toa loto ko ia. He tari tari moe tari tari ke whakakakato ki tau rou ke foha hoko. Ke huhui ki tau rou. Pa ke huhui koe koe whai toa si no. Whaia he toa loto he tau ngai lau maari e. O tau ongo e ne rea mai. Pa ke tāpu aki ia. O nau tau rou nau nofo ta tari he o toa. O kai ke nau nofo noa. Ka o nau nofo toa loto. Nau nofo loto. Loto. Loto. Lot, hufi he mea kotoa pe. Hau ngai te nau nafo noa pe. He tala hei, na he whakamu uia, amanaki pe ki tau toro. Ka o ka kua ha e te amanaki. O ki kai, ke i koe amanaki. He ka koha mea, o ku sio ki ai hataha. Pea whewhea ha ne ke amanaki ki ai. Ka o ka pau koha mea, o ku i kai te tau sio ki ai. Ai o tau amaneki na, tau tau tani tani ki ai. Ake ai kātaki. Kau kristiane, pe pōre ia, ako tui tapu e mungpongo hei. To e loto. Ai e taimi me moe eiki. Tanau ama ne kina, ai mea umtai amanaki ngai e tomorai. Tau nongo sio, ia ngai mea whakapu mai he la maari maani o nige te ki tau tolu. He tau hoko, koe ngai foha hoko, ngai foha ohi. He ngāu e lau mare whakata maohi loto e te ki tau tolu. Oku li liu he o tua. He tau ngai moui. Neu e tau whanau ngai ngai whaingata a kātaki. He ngai tua me tako tāte ne whakaka kato ki tau tolu. Koe whānau ohi te maho no pureanga. Koe whānau ne huhuki i loto sino na mai me la maari e. O ui ko ho ona tonu. Koe whānau. Koe pure a ngai o tua. Isa nā taku ko tau sio langi. Ko sio he wani kari aki e ngahi umea ki tau whaihe. Ka koe mea e o mi he o tua he pungpungini e te ki tau no. Tau no kanga ki ta taki ki tau no he lau maare maare o nio i kai koe kakano. Ka tau i nasi. E ngai nau nau o hewa ni, loa tonga e tau i he ni. I nasi he ofa,
Ya se fa cada aquí. Me voy a mojar mojo. He venido a más más más para tomar un la mare, me voy a mojar. Tu voy la mare, fue tan mal que está aquí, mano. Me voy a mojar todo en la gira y a escobre, caca no. O mamá, o ay, mi hijo, por ahí. Fue aquí todo el pegue, mano. Ei, que tem uma dor. Mas eu vou ganhar fora hoje, eu vou ganhar. Eu vou ganhar se eu vou ganhar se isso vai escolar.

0: Tau dai miko sem te fitu ga me valu pe fer mari conita o cross che la ine pia a tacu a fifita che ne brava e tau programa coia e pa na ma classi i he pom pom ni tacu a pepe ha che pom pom ni
1: Ai pe malo
0: Malo apito e telefon ma he pom pom sa pate ko pa ta mo e pa na ma classi a te fer mari coni pe ma au he pom pom ni
1: Io te la to ki ves la lotto per fa to glotto Sa me te o valu ves o aki Manu ia kakoia furipea kapasia ke si ova o fono ngai alunga. Sa me to fitu ves toruge ni ma falala ke ke si ova failele. No fa fonua ka tai tiki. Tu foke eki o mana kopi de ratu ngai kol ahaloto. Te kake ke si ova alunga ia falala ke a peden fai eia. Sa me te auto toru ves yuruaki. Bakae no ikai lelepe o no ikai sai ke narofa kai nga fakata foki. Oma vahe taha ua vesi o taha. E oa na tuku ke ikuna e kovi, ka ke ikuna e kovi ake lele. Amen. Te whaitau ki lotu. Eksi hova ko tua ta ake awhio, tana me mua. Ta putu koe si taha au, ka ke mana tu si a whanau. Eksi ta putu ko ta mai tali a lotu o ko whai. Amen. Mala opito o whalaia.
0: Mala opito takua ki toko ima ki tau programa ko ia bongbongini pe o whalaia tuki ki te koe I he bongbongini. Ko e tau telefoni ki whare ni ko e tau ki fitu tani mahi batolu. Tau ki fitu tani mahi batolu. Ko e koe fie kao mai ki bongbongini.

0: me mai hoki a ke mau ko ia kai hata hata tau mo ko e sisu i e programa ia e fana o ma kraisi ke pongpongin fata e tau telefoni mo tol ko ia mo fie kau mai ata ia ke telefon mai ki fareni tamasi pio e tahine kau mai ki programa ko ia pongpongin tau afhe ki tonga lisa pesi lute matapa junior kene o mai a tokoni ka matau tolu i e pongpongin lisa pesi maro e tau mao e pongpongin fefe hake tongana
1: Sape malo.
0: Malo pito kau mai ki programa pong pongini ate fenga mare ko ni ke te ko pe mi tonga na ki kau mai.
1: Malo pito. Ka se ta ke eki e ta wa sia e sa pa te hono tolu o mahina hono fito o wa se wa no. Ta lo su. E si hova ke ho ko lele ki o ao anga hile a ho ku mutu ni. Mo so ka kau kau a ho ku lo tolu A Fiona, kuhoku monga, moku koli, amen. Same watolu, yesu uaki, kiheono. Kuhoku tahui a Sihova, e ikaite umasiva. Okune fakatokoto au, ke ngahi toa falau mukomuka. Okune takiau, ke ngahi vai fakanonga. Kuhoku lau marie, okune fakafoki. Okune takiau, e ngahi hala o ma oni oni. Kohona uhingae, kohona huafape. Ia, neongo e te alupe, i he telea o kumalu akia e mate. He ikai te umanawa he ki hakovi, he kokoe o kumafeohi. Ko sio toko toko moakau, o kuna whakafie maalie ia. O kuke te tema i hoku ao, ha te pire, ka kohoku ngahi siri, o kusio mihe. Ko ke pani lolo hoku ulu, o kufonu mahohua e kuipu. Ta e tau pili mai a lelei mo e alo opa e oku ngahi a hoko toa. Pe a koe kunafo e whalo si ova e whae pe o lau i kuongo. Mae waru a ki vesi wanu. Ka te mo mau pe ha marohi o ka hifo a lau male ma on oni ke teki mo tolu. Ka te mo hoko ke kukau foka mo oni o i ka i Jerusalem a pe ka i sitia katoa mo speria i ka o aki na taanga a mamani. Ulaksiane wa whaa Resi pitu ke varu. Si o whaanga ke tau se o whaaki mua. E ko ofa koe tupu mehe o tuaia. Pea ko ia ko tau pe o ofa, ko ofa nā uia me o tua, pea o kune i loi a tua. Ko ia o kui kaitene ofa, o i kaitene momo i loi a o tua e mem. Te uhi vātu.

0: palahia tu koulu.
1: Malo pito e unga te ki to on mai ki ta programa ko ia pompungini pe o palahia po ka koi pe me ngai patongi a ko ia oi aho ni malo.
0: Ia.
1: Ko e tau taimi ko e ritotonga o Aotearoa ki pompungini toi me te wafa ki he hiwa ia I he programa ko ia ai whanau makalaisi I he pompungini. Pa malo ki whanau ko ia kunau lawa telefoni mai ki whareni he pompungini pe o kukei a ta pe fo ke telefoni. Te motor mu fie kau mai o apo hake pe me malolo o po ko mariwa tu vai vai mai adere mo tapo aki ko ya o toa ma au na sa

au ko ia wate pongpong ini ke ke ofu ke pe mi he mohe o pas pas ini ma mo fie fie i he pongpong ini ko ia ko e ofa la ia tua pa ke mo ui pa tau kawai e pe nga mari ko ia ahoni ko e fie ma u he ma au ko tau panongo ke ke tau fie fie i he taimi ko toa pe taimi pe tau loto mamahe mo tau loto ita i a ko fai ngata areva e fononga ka ki ngata pe ho mamahi ka toi mamahi e fokio mo toi ngā family ko ia ko e pahi ngā ongo ko ia oku ihe mo ui ka kai whaamu ia pongpongini ke tau piefia pe ki tau tolo he taimi kotoa tau olunga pasi pasi hopo hopo ngai unimea ko ia ke tau piefia he taimi kotoa o te tau hoko ko e whanau tau loto mamahi ihe ngai mea ko ia hoko mai ihe mo ui ihe ahoni programa whanau ma kalaisi kwa tpoke e tunga ngā ofa ngai makapuna ko ia sentavo mresen manukia na tōna loto reiki na whakapaanga proklama ko ia o e whānau makalaisi. Lawa ki te tewa ki taungahi proklama ko ia o ku atu i he sāpate ko toa pē. Mwai whainga maari e ki kaumai e mā tōlu he telefoni mai ki whareni i he tōlu fitu tāni mahi wa tōlu. Toi pē taungahi minitsi pa lawa tau proklama ko ia pongpongini. Whamanato tai pē ai pongpong mo tokoni he māki mō tōlu o wailifia o e manamahe whalara ki he otua ko ia tau pa māki tau tōlu he pononga. Tokoni iki tau tōlu taha palopare mā mō uai ai longa e whānau he ngahi ahoni ko mea ko ia koi pulling. O kulahi e whānau kuna wanga o puli e toko lahi whānau i kipe o kuna ongoi. Whainga tā ia he mō ia pē a keni ihi kuna to o e nau mō iha ngana to whanong ke he o ngō ngō ane api. Tau taha whā mōre mō ui ko hea koi whainga. Koe whahinga whakafuotunga ko e ni o kwa ahoko ia si o lalo e toko lahi ke mo ui ha ki ta hine pe ko ha ki ta masi i whakatupunga i a loto mamahi ka koeine ku tala mai he ahoni o te tau tui mo whalala ki ai koe filia mo te bolo o ku hoko mai ki ahi ahi ki tau tau tau whalala ki o tua tene toko ni ai ki tau tolu he taimi o whae ho tau puling o ku ne tala mai he o tua ku ne ofa e ki tau tolu o ku tau whakaofa ofa taha pe ki tau tolu he taimi ko toa pe o ku tau lelei ko toa pe ki tau tolu ia i he mo ui o te tau wilifia ki tau tolu mamana wahai mo tui ki e ngai mea koi a ku tala mai ma ki tau tolu e he fili pe me te bolo ki whae hono tau ahi ahi i mo tau whakaloto si i he mo ui pe mo e whanonga koi a o ku tau i ai ka ke tau palala ka kato ki ho tau o tua i he whanonga koi a o ku tau whai toi pe tau miniti e taha whanu pe alawa e tau programa koi a o e whanau maklaisi ki he pongpongini atu pe ngahiva koi ni taritari ka bau te ha taha telefoni mai ka e whakaholo atu

και τα ουλό του. Ο του αμά, μάθη, και μα ούτε μα ήταν γάτα, αφιώνα. Μα ούτε χόλο, αόχε, πονπόγγι, φαρακολοά, φόνου, μα ούτε το χε χούμα, ία, καγόα, χούμα, ία. Φαρατουμουτούμου, πια οφόφο, η μα ούτε χε φου, όφα, πιε φαου. Ενε τάι χού, μα τα νιού, τα τάουτι, η μα ούτε μα, η μα ούτε λαλό. Καλά, λαβέγγα, μάρι, αιέ, φανόγγα, η φαχίγγα, χάλα, που και μα ούτε όλου. Eaho whakakoloa. O tua au kuhalaha me aia, area e mokua. I whakahonga I aki ai fu ofa kuma wanwanu ai. Fotu kufai heo au koe loto peo kufonu koe honga ia kakoha honga ia. Mauhaka he langi ko taupata I la tuu. E pulu o tuku ka e toloi mawhi uno e mau mokui e mau kauai he tolu I sāwhāte. Rāki mahina I fōngai tāu whakakoloa koe. Whaftai, maulau maari he ka whaipe ia ke tai ngāta ku si ānoa ia ke whakatataua. Mau I fū ofa ku mau anu anu ai. Koi fōtu e ku mau whai heo ao heo tua e mau hunga ia whakamalo atu. Ko of na ngālo lerei a whei tau lalo kai kei whakate atu ki mau tolu ke kau whakataha. Mwen ngā ue ku ke whai hi ngā hi matakari, mwen ngā hi pore a ngā. Me rea ki I e kōsperi. Iwi whakamu ui ai a Fiona ki a teki nau tōlu. O tua ku lahi pē kakai I e lahi pē mwen ngā hi whanua, mwen ngā hi siasi, ngā hi pore a ngā. I loa lahi o nā wīwi. Ke ui e a Fiona mea ngā ue aki. Whaftai a te o tua. Ko o whiri ki mau tolu. Tala mai ku ke whiri e vai vai, ke whiri e haa mea vare, e wipe e o tua, ke hae a iwi o e a Fiona. Paulo tuia e pongpongi, malo ku whakalaumari e pēturi, ke wha e whanua ku mau iai, malo pē e whanau mui makapona, ho eiki, pare a matapore, ka mai haa takilotu e whanua, ka wai ki mau tolu e o tua. Whaftai atu ko o wī. Maumana tu atu ai si kau misinare ku whakapae ai ngāhi tapake keheo mamani koi uhi koi ko speri ai a Fiona. Maulo tu whakapulupulu a kinau tolu ho keresi maume a. Tuku e nau whakamoni e o tua ke utu mai ai hafua. Me ngāhi matakari ku nau whakapae ai. Uhi ke mau malari ma mau fie fie ai. E pureanga tai ngā tāo e a Fiona. A rotu e pongpongini, whakātea ho laumāri e maoni oni. Whamatāla e māta ho mau laumāri e tuke mau mātā mea tau whiwa. O wholofolam ni hanga o whangunai ki mau tolu e o tua. Whakākea ki mu whakamāsanai ki mau tolu. Ribe ko oui, mau kautaha. No lere aki e kōsperi ke ngāhi matakari tamu I ngāhi pure anga. Haere a malu tolotanga e pongpongine mō mua pe tau fi au he toe ngai ki proclama e pongpongini e klaispe koho alo kā koho mau whakamu ui e meni. Nā pē mai a tia o tua māsi o tau lo tolotonga. Tu kere whamalu malu ate ngāhi tala whakatāpu kutoa pēku o kā pui mi he ngalu e ātalu mi ane heng heng yo au mai ke huwani. Kaya tā mu oku e whakakato a e tau proclama whakamisnare I he pongpongini. Tau kau whakatāpe mo e lotu ko ngona he tu kloria. Kai fu ofa pei whaua e o tua ko whainasi ai ki tau tolu o tau kau. Ke tolu I mahi. O tolu I sāpā te mahina hi fōngā I tāu. Tāu rea ia, o e kīpē. Kai ai hawhakau kāu. Whakamaunga ki ai ai whakaloto lahi tā moe pūpū. Ka te tāu tolu e tāu kāu whakataha. Ke ui ai o tuā he ngā ue whakamisinare e pehe. Ko e ui ai o tuā, pia moe fōngā e o tuā. E whakakakato aki ae ne ui. Pe koe ui ae o tua, te nehanga o whakakakato ae ne ui he whaunga pe ia a ana.
Po fola fili ke lau ma tau tolu to pe me he tohi se ne siu a valu e vahe te uka mata lau mi hono hongo fulu ki hono hongo fulu ma hi vai ko ngā upehe lau ai fola fola. Pe nai alu atua se kope me pia sipa o ne fononga ki kālana. Pe ane hoko whai noa ki ha teitu u pe ane nofua I ke pōko I a he kua toa e la a pe ane to o hatahau e ngāhi mākau e whitu u o ne whakotu u mono o lunga pe ane to koto ai I he pōtu ko I a ke mohe. Pe ane misi te atā ko hatu u ngā kua tu u I he kere kere o tau hake ono ulu ki he langi pe a koe kau a ngelo e nai o tua o ku alu hake mo alu hifo I ai. Pea tā ko si hova ku ne tūmi o lunga o ne folofola mai. Ko au ko si hova ko e o tua o e palahami ko o iki. Mo e o tua o ai sake ko e kere kere o ku ketokoto ai te u atu ia mo o moho ako. Pea e hoko ho ako ke tatau mo e fu o e fonua. Pea teke mafola ko e kilulunga mo ahake. Mo e toke lau, mo e tonga, pea e monu ia ia te koe e whahinga kotoa peo e kere kere. Pea I ho hako foki. Pea koe ni kwa au, teu ia te koe, pea teu tauki koe I ho ngahi whunga kotoa pe. Pea teu whakafoki koe ki he kere kere koe ni. E I kai teu ri aki koe, kai oua ke uwhai e ngahi mea kua urea I kia te koe. E aofua se kope mihene mohe peane pehe, tā afio a Jehova I he potuni, kau tae ilo ki ai e au.

oi kolo i mo a tan se to ma ma si en fai ta pe ki na ne folo fola ma ta to lui e pong pungin e be ki fai mia ta folo tla e ne han la sa ngona mo kona ki ta to lu e ta kau ta ha no le re ki e ko speri ki nga hi mata kari pe mo nga hi pore anga ko pui pui tu a e ta la noa koi koi ui Oi ta hai whiri ai o tua heo ngō mahanga koe ni ko se kōpe pia mo i soa. Ko i soa e lahi ko mō mea i a tala noa ko se kōpe a sisi i. Ko i tūku ngā kui ai e mo ui a se kōpe tālue ne tupu hake he loto whare i a aisake mo re peka. Mo e ne whanongo ki hono tala noa i e palomesi mo e ui ai o tua na e whai ke ene kui ko e palahame hoko mai ai ke ene tamai ko aisa ke ko i ai ni he ahoni pia mo i soa ko i soa nge ko e ngahi tala noa ki mu a ko ene mo ui e kui kai fu loko maku inga ia i ha mea e taha e o tua e whai ko e tala noa ai ai folofola e i kai biki ne hanga o whakatau ai tu unga hoko kanane va inga a ke tu unga hoko pe tala noa e ahoni mono kamata nga nai hanga i se kope o kaiha asi ai tāpu a ke ko palome si e nai whakaholo hipo me e ne kui ko ia ko e palahame ko e ngahi mea lalahi e tolu ko e ni ko e tāpu a ke ko e tupu toko lahi pe ko e pau ke iai hono hako e toko lahi pe ko hono whaka o si oku ne talaangi ai ki ai ku pau ke monu i ai ka kai ko toa pe i a te i a pe kono whakarea e taha ko e len, ko e ti sentence pa mo e blessing ko e ngai mea la lahi a na e palomesi ki a e palahame pe na e whanongo mo maheni ki ai hufanga e whakatapu ai te ringa o se ko pe he ne tu tupu hake i api kāinga whanongo ko e uie ai o tua ki a te ki tau tolu O kamata mau pe ia he tau whanonga i a pihono o hake mo la langa hake ki tau tolu pe miniai. O ku pasi i fo me tau tangata ne a si ke tau tangata e aho ni. Pe a ku pasi he tau tangata e aho ni ke tau tangata a pongpongi. Pe kohono whakarea e taha koe ui ai o tua. Koe matahi kolo ai a ku tuku whakaholo. Koe matahi kolo ai a ku puke ni mahe he pāmiri, pia te heke alu he tau tangata, pia moi tau tangata. Kāinga, o tau monu i ae. E bong pungini. O kua utui, koe taimi kotoha pia ku uiai ki tau tolu he o tua. Pia au ki ae ne tau mua, koe tau mua ku ia gui kai koe ngā ue fuafua mea mahu i ngā ia. Koe fuafua mea mahu i ngā taha he uiai o tua. Ke whakaha i mai a ene o whaka koe pia moau. Koe mea te tā o si ai a ene tau mu a. Pe kono whakarea te toi mahino ange. Ko koe moau. O kui ai e tau mu a ma kehe ai o tua ma tau tolu. Koe mata i kolo ai a o e tau mu ui mo e tau whanunga. Koe tau mua ko ia. Pea ku tāpe whaunga e te tau a usi ai ai tau mua ko ia. Ko e tau matu aki puke ni mā. Ko e tau matu aki oua e wa ina aki e mata i koloa ko ia. Oua e aike maa maa mo whakatau ngo fua mo tukuange ngo fua e mata i koloa ko ia. He oku ofae o tua ko e mata i koloa ia te ne nofo ia i ki tau tolu ke ne whakakakato e tau mua ko ia ho o mo ui pia mo e ku mo ui. Te pui pui tu aia tala noa koe. Te pui ui koe mamahia i soa kua more tāpua ki more mo e tu unga hoko. Kune tau ki whakatoka ngā ki a ki ku mo oni e tau rea to ngā mahu inga e koloa. E ne more, ka kua tōmu i kotoa ia. O ne whakakaukau mai whakapapau hono loto, ke tāma te iho no tehina. Ko e tū kūnga e au ki ai a se kope he aho ni, e hola ki e ne. Whae tangata ko ia kore pāni u nofo, wahe whanua ko kālana. Ko e ne he he e ni he tala noa e pong pong ini whai noa mai o a umai ke potu ko e ni o ku i loa. Pe ko e

Người ta nói tu coi ta bu ha, coi ta bu ha, si ho va e lo ha. Ko si ho va misi kono lea. Ko si ho va ia toko naki pe maa ki mau tolu. O koe, o kupuke, a nahi mea katoa pe, to unga e unibe si o kumau ia. Ko koe o kwa maaro ia ilan, e o kwa maaro ia koki imamani. O kukai hai taha ke ua aki ai a Fiona. E ko ke hiri o, pia ke tauka kapa I he mea kotoa. Neongo ai taumama o ai api o na. Ma papitai e ku ke oki pe iho mao hotolotonga. Ko ho tala o paa ia, mho paro mesi. Teke ia tiki mao tolu, ma o ai pe. Ko ho lau maari e maano nio, pe ao mho pahino e tangata I he roo tangani. Ke iho manatu, ke tiki mao tolu, a halaponoonga o e mo ui. Te tāke ai pia te tane mō sātai e whanonga o kumau pai. Ai le reita mō I kōwi o kune ahia e mau mōu. Tō pe tai o kukei hiri o pe ai a Fiona I mea kotoa. Kei talango fua pe a ngahi ko unga. E kei whakamo oni pe e whahinga o tangata. O kukai hato e taha. Kei ka tau pia mō koe. O tua koe ngai puna o kia I a mau ngahi kui I mua. Ko o tua pe ko ia ko manu ia o tonga. Kau ngā taha e sāmi o e pompongini o te tae. Ke tokonaki ai a Fiona. O kai pia mā ki mautou he kononga anga o taimi. Maurunu mai se pompongini ke o atu a fua ho mau o tō ko lotu mo to apika ia te kino a Fiona. Mau ilo ko e kau alu mo hoki ki mautou tani he a Fiona. E mautou nou nou. Moi tae malama o mau haina pa patomia. E mau tauhi atu ki mau tolu ki hao haoa ki a Fiona. I e mau pore ke mau hoko koe kau ko ngoponga. Koe kau mui mui o ou I hononga anga. Wape tae. Ko hoko mai a Fiona te moi tenga lelei. O tō I ho mau loto loto ngā. Te mau tupu ai pa ke mau puala. Kau ki kaipuri mai te mau tolu, ai koe whenga mai ai whiri mai te molo. Tene tō ai tenga o kukobi, iho mau loto loto ngā. Pa mau ai tangata, ka tonu ke taaki a ka lako. Ka tau ki tai, pina ngālo ai a Fiona ke mau tuku kona taha pē. Ke kei omi ai whenga maari e ke tono nou wa mati pā. Ne heanga hala ke mau noni. Ke mau ngā huia e mau mo ui ke tāo mo whānau ai a Fiona. O ui kai tō mui ha taha ki ho a Fio. Ko e mau tō mui te I he e mau tai tokanga. Ma whakamalo a te whakatūta mo ui ko ki whai ma ki mau tō mau kawai e sāpa te tapu. Ono tōlu o e whito mahina e halapunonga e mo ui. Ko hai nane lawe lawe I loa te mau kau I he aho koe ni. Mooni pēr tā la pūri e hala I kai hāha mea. Ka koe mau tui ko koe na ke whakauri. Pea ko amanaki a mea kotoa te. Ko kua tūta mui ki mātou ki he ahoni I kai tike lau e mau hiāma e mau tō nou nou. E mau wai wai. Ka ku ke whakaa tā e whenga maari o ko mau tō he mo ui. Ke mau kau I he aha tapuni. Mau kau he mau e mo ui. E whakahoko ho mau ngai ngapa e mau tau hi aku ki ho afio. Ka maa po ki ho mau kau ngā pono ngā. Kore kore mori atu e ngai tō nou nou ko tā pēra halapono ngā e mo ui. Mau pai e ngai mea kui kai pina ngalo ke a Fiona. Mau tae tokanga ki e ngai mea koi au ke heo sua ke teik mau tono. Ka ku mau toi tau tapa ui atu ke heo a Fiona ke mau te alu ki te. Ko koe te au mau mou ianga. Mau non mai he pongpongi. Ke o atu e whao pe tae pe mo whao maa lo ke te koe. Ha ho o wha lelei I ho mau loto loto ngā rau maari e hau eiki. O lelei e kau taki a whanua, maru moha e kau taki otu. I ngai wha me I, koe mau mui maha whan tui tui. O mau ngai kupe kau aki, o mau kei maru ko toa pē, I a apu lima awha e a Fiona. Eo ngai mau talanga taa, me mau tae toka ngā, e kuke o mi whainga maari e moku mau tō. Ke whai ho mau auhan, o mau whanua pua. Ke o mi tāpua ki mā ki mau tō I he mo'o. Wa ngā te pōpungini, ko loa ko ka whakaina se ati mau tō he mo ui. Nau la venga monu I ai koe mata I ko loa pe maa ki mau tō.
kawikai pi tu ku ai ma wi mo ma ko re to ko nia ki ma to re ko no ga nga ai dia ki ma to lu ki ma ke ma ma lo ke ke tau hia tu e ma tu to to no ki o a pio ya ke ma ke fai mo on ki o wi fai ke ma mo ka mai di ga ho ni ko ya ko ma lu no mai ke ma pa no wa ki o polo pola ma lo to to po ni ma na tua ai tau nga pono nga pono nga nga ai pono a muri ma pa la ke ho ma pono a ko to ma ai ka ta ti mo pinal to la fai tu tu ni tu ke moni moni ton ta ke ke pa ho ai o pono tau ki pina nga ro ke ke ha pe ai le ai a fiona le nga me ko to pe ko ha ko nga pono a ko ma ui ai ma mana tu a nga pe nga ta ke ke ho ko ma ma ni ai tau ko ma no ko ke ke i angai mohu ike ka mahoki ai ngai ahi ohi o pe hoki ke tsunami pe manai pe ngata ko toa pe more ai ai mo ui au lo toa tu ke anonga pe mo fi maare ke pai tonia me lang ai ngai pe ngata ko toa pe mo ngai a ha a hala kodonga ke kwa pe ki mau tolu ke mau ke palala ki o apio ki mea ko toa kwa pou ho toko ni nau tolu nau pai e pakatup me di no na tolu kai e pake wa ni ki mo ui ya ba na o a nga ko lo nga ka ma nga yo tu hake tu ki wa ki o ngo na ma o re o ke ka ni lo tu ka ba ti ma ko mo pa ya tu e ki mo ki ko no tu pa nga ti to nga ga nga lo ti tu ma ko pa ya ki ai ya mo ki ha pa ya tu ko ma ko no a ka kai ki ha ki o na to go ni a na se nga ta ti ke ku ha ki tu ma ki ko no a nga hi ne pa ka li ku ho ko ihe community more an ai mo ui ihe te au na ai to o nga te mo so kau kau e tangata koi kai ke toi mahu ina ia ihe tangata te mo mo ui apa topu ai ha nahi na mea pakalilif te mau pandonga mo ngona ihe ahoni mau ke lotu ke kei hokoa tonga ko ponua kristiane e kei tauhi atu ai tuito tonu Kwa te fito hai mo ui i he tanu maki o e lau maari o e kakai. Ke li ukawa e mo ui pe me tounga o kui ai. Ke tari mo oni ai a fiona. Ka lawa ke mau mao ai e miri na moe nonga o e pononga a ngā o tai. Ha ha mo lo pia iho mau ponua e hoko na hai mea pehe. Ka koe ahoni ku hape tu upe kui kai ma lawa ke mata o pia. Ka ke lawa ke pako maa po opo. Te kukie mao e mau tu upe kata ha. Ke moe tokoni ai a fiona. E pai aki au nei kuna. E ngai penga ta a kua mo na iho maungula tawatawa. Au lot mo hanga atu kui aki polokola o e aho koeni. O kore ha tapu aki moha tokoni wa maama polokola. Tuke taunga tonu ki ho mau loto atamai mo lau maari. Pai aki ho mau au hani kama kua aki ho mau mo ui. Li ukawa aki ki mau tolu he e pononga. Ke au ngai polokola ma aki mau tolu ke kei pai ho mau liriu. O kai koe mau panongo pe kia e mau o si pe mau foki pe ki e mo ui motua. Ka ke hoko e polpola koe hele taa whaka tau mata. Hoko e polpola koe maama pe mai tuho. Pai aki ho mau whakalerei mo mau whaka po ou. Toi langa hake e mau mo ui ke mau unu ki e mea koea. O ke ala mai ai ke te ki mau toho. E ki e toho ni mai. Koe ako polpola. Koe tau katea e tūtū i moi tāi naki e pongpongi. E pā māma tō tōla ki o mauloto ata mai mō lau māri. Nau pē tia ki pua kia te mau mō iku a pio. Mea ngāu e pēki mau tō, mea ngā mau tae te unga, mō mau tae malawaha mea. Lō wātu e mau mō ui. Tata ki mau tō, mea whaka aonga ia, pia maha o ngā hau. A pia pē kōko i kō mau tū i, ka mau nahua kō whānau. Pē te whaka kātu, ai mea kui a vi kaita kato. Kō loti a me kore pai atu. Ia sisu kai, ko alo. Kako mau pangamu ui. Amen.

Ya, koe kere se tau iki, ko si so kai si, a wala hea toa, koe tau tamai. Peo hi oe la maari e maano ni, ke te tau tolu, ko toa pe ia, o tai ngata. Amen.

Ko e tau malanga ia o e ahoni o no waho kwa atu e tantaik whaifikau. Whaifikau golfin manukia. Whamalo e whainga maali e ke fau atuai, pia muvaka atuai e wholofola o e ahoni, pia ko e whakaamu pe ne tau tonaki koloa lelei, tonaki mea topono ma o tau lau maali e meihe ene e wholofola, kene ki whakamamangia e whanonga o tau whai, ene teke atuai po uli ka tau whanonga mo tau lalaka mo tau aeva I he māma pia mo e klesi ai eiki, o ia whaamu pe ne tohau inasi, pia mihe wholofola pia mo e malanga o e ahoni, ko ene wholofola mo uia, ko ia tau mauma mai, ko ia e tuhulu ki he tau whanonga mo e tau laka o whai, ko ia ia ne hele tā whatau mata, ke ne mai o yo I ho tau lotom, ho tau lau maali e, pia ko e whaamu ia mo e pole, malanga o e ahoni, ange pe ko e po mo e malanga ko o atu pe ange ko e himi ko tau whanongoa ko e wite mo e tea ko ko e pe mo au whaita tau pe pe ko e iki tene toki whakaea pe ko ha wite ki tau tor pe ko e wite ki kita pe ko e tea o whane toha winas me he wholofola pe mo e malanga o e ahoni tai mi ko ose mini te taha me he hong fulma taha o se mini te taha me he taha taha wa maloa tau pito kia ki moutol ko toa pe I he tau kaufa taha I he aho wha koloa koe ni sa pate no tō lueni o e fitu I mahina moni au pito ko e tau whatungia tō tonu pe ke whai kono wha malo ia wha whita ia ai o tua mafi mafi e gai gene wha tokanga I a e tau angahala ia pia mo e tau momoko, mama whana I he whanonga anga. Mo tau whelili waki kai whakawhita I he koe o tua au tau lotu. Mo tau tau hiki hei koe o tua au ki kai ha whelili waki. Une ta tau pehe ane a whi, une ta tau pehe aho ni mo I lolotonga ni. Pea tene pehe ai pe I he kaha u. Pe tene pehe ai pe hoa o ke he paanganga lo taimi. Tau whakawhita I ai, pea tau monu I ai. I he ne o falahi pia mwe tau hui lelei ma ki tau tol tau I kuna ngahi whatongia ko toa pe wiki ko tau si tu aki ai ka tau kau I he tau puaki pia mwe whainga maali e oe ahoni tau whawhita I pe I he ne o fahulu whau pia mwe ne kilesi tau u tai maali e ai tau wanwanwa I hono fiefia I hono lelei I hono ngahi whainga maali e I hono tau puaki I hono monu oi ofa I kai lauhia ai otua pia ku tau I nasia he ahon ko ia ku ai tala monua tu kia ki mutol ngai fatongia ko toa pe kau kia ye ahoni ka tau te fito pe ki ono ngahi hoa lotu ki ono ngahi I maunga kilesi ki ono ngahi fatongia whalau maali ko toa pe mo ngahi fio I anga whalau maali ko toa pe oi au tapun wa amu pe e tau kau kia I tau mau I nasia I tau mau tau mau mamai mo tau mau kilesi me o tua ko tamai alo ko si suklai si tau fiahitu mau mo lau mali e mau ni oni ka tau ilo hono monu pia mono lelei o e nofo mau ia te ia ko ia tala monu e keki mo tolu e ahon pia mo ngahi fatongia ko toa pe o falahi ati si kau toka fale kau toka vai vai I nau tolu kai kei lava ki saione ka ku mou mea mau mai peo tau kau whatahi e polo kalama o e sāpate o ku hounga ia ki he le tio pia ku mau fie fiai I he tau kau whakataha ku taloangi peke e, o tua ku mea I e mo ui ke ne kei whaita apikina ki ki mutolu ki whakalahi at pehe mo ngai aho tonia ki mutolu ate nonga mo fie maali e neonga ngai pole o e whakamo ui lelei pia mo ngai pole ngai whaingata a whasino kai whaingata kai whawhita e peko e tua o whau ne whahe tau tau hi kai ki tau masiva pe te tau tuk hausia kau tau mawe no ngā mo I whie maali e I hene loto loto ia ki tau tolu kai kai o whalahe ke ki mutol pia tala munu atu ke tonga ngai whetungia ko toa peo e aho ni kau malanga ki mutolu whafofonga ene folofola inga hitunga malanga he aho ni tawange ke ne ke I whamafana I ki mutolu fwa ki iwi atu pia mo fwa ki atu ni mama ke ni whakalea ngai wholofola e ahoni toko ni ai ki tau tolu fwa mama tau ngai ongo anga ke tau whanongo pe tau tali a kia ai wholofola o e ahoni pia mono ngai po fwa lau maari e koto ape
Ko e tai miku o ose milite nima me taha taku ta wa umain ke konga whaka osi o e tau polo kalama. Ta wa umain ke konga whaka osi o tau polo kalama ko e whenga maali eia ma ngahi talamonu ka pau ke hangahi talamonu toa ki whakahoko atu o ku tali tali lei pe I tai mta tau o atu ai pe amu e tau ngai hiva a kinau tolu ku wha fitu taki mai ke ngai wa whakalotu nau fi whanongo ke tau ngai hiva pe koe ngai himi pe a moi ngai likwesi hiva koe tau whanonga muia ke tau tok maa vai pe moi polo kala mai ahoni o whalahi atu moi tala monu atu tau ange ke atua kene tonia ke tau tolu whakangalo me tau loto e ngai ngā ue o e ahongo fua ka tau tokanga taha pehe ahoni o whakamaunga whakamama ue tau tokanga ki he sisu klaisi pea mwene kelesi pea mwene wholofola o e ahoni ngai wholofola kotoa pe ngai pōpō whakalangu wali ngai malanga ngai maunga kelesi o e ahoni ke tau mauivi ai mo tau mau mamai tokonia ki tau tolu I he tau whanonga kwhai ki tau wau mai ni kwe e vae kua tau whalaka he vae ua o e mahi nani vave o pito pe alwe aho ka ku tau whawhetai hene ke ituku ha tau mea ke whai tau whawhetai e tau whanongo ki he ngahi ki he ta awa taimi pia mwe lahi o tau kau ngā whanonga kau ngā lotu kau ngā pilikimi kua na o kua ui e o tua pia foki ki api kau tau whawhetai ke ompe whainga maali e mo ki tau tolu pia koe whaka amu ke tau whaka aonga lelei ai ngai whainga maali e une ke tāpu ki na ki tau tolu o whātua ki mo tolu me tala monu atu tau hoko atu ai pehe ki a tau hiva pia tau whanonga mo ia mo tau ngahi likwesi ngahi whakalot kau maha ngahi tala monu e au mai whaka hoko atu mo ia pia tau whanonga ai peke tau mawae I he hoko ai hong ful maua tala monu atu ngahi whatungia ko toa peo e ahon osmin te fitu me he taha taha wa te tau hiva pia tau hoko atu me iai

tawange pene o ngale lea te hiva ne whakaamuki ai. Sa me watolu heno hiva ia te whina ik fai whikau, sene te visati, whaka waki ngai ofa. Mwe talamonu, mwe lotu ma au ia luisa po ese. Me si kau o taulike leka whawhia ngai manu. Ni pehe ki hoi family kotoa pe ki whanau makapuna. Pea mwe family kotoa wa tenau talamonu fie fie. Pea mwe lotu ma au ke toi whalahia tu e siova sa pao ti ho ngai aho. Ngai tau mo ui fie fie. Pea kene whai tāpui kina I peko I he whanonga anga. O whabelu isa mawa aho mohu I he kilesi pea mohu monu ia pea mohu whanu fie fie a pongpongina. O whalahi atu me he kau u tauka vai vai toa whale e whawhi ngai maani oni me ni hanga pea ki o family ko toa kau atu ai whoki pea moe polokalama tala monu atu ma ao. O se minite ua fulu maanima me he tahataha. O se minite wanima me he tahataha ka hawa tai lewa pea moe popak ofa pea moe tala monu kani pea moe lotu ma ae kui pea moe fae ko sini funaki tau na holo. I loto kolo motu a sini funaki tau na holo. I loto kolo motu a e au sia no tau walungo fulu mataha ane afi. Aho taha walu si ulai au sia e he fina iki sini funaki tau na holo me I loto kolo motu a no tau walungo fulu mataha ane afi. Pia au mau fiefia e sini ke ituko e fafita e pe mwe kolo lia ke otua mafi mafi iyo. Wafeta e kia seo wakula umalie, moye koto apeku ya te au. Wafeta e kia nuhuafa maani onie. Wafeta e kia seo wakula umalie, pe ona ngalo, ene mea ofa fulipe. Koe, wafeta e ya uka ufataha pe mwe same, moni ya upito. Koe, mea pe ya maula wafai, koe wafeta e kia seo wakia ihe taa puaki, oe futa ue valungo fulu mataha, koe kea usia ane afina, sine, funaki, tau na holo. Ma ufatawa nge peki he utua mafi kene kei faya I peho tau hilelei he funu anga faka malu malu watu iyo hange ko he tea uoful mataha o he ngahi same ko he watu ake mau ofa pea mwe tala monu ma au sini funaki te utanga ke hukumata ke ngai mo unga e ha umei feha uktokoni ko uktokoni yok mea si hova aya nene ngahi ai langi mō māmani seuke e kai tene tuko wā e ke ngā ue ko I au tauhi koe e kai tene mohe wakai koe tauhi o Isleli au ki kai ke tūle pē tokoto ke mohe ko si hova peho tauhi o ou ko si hova e miho tō matau ko waka malu malu e kai tā I koe e la a aho pe koe māhi nā I he pō e tauhi koe si hova me kovi fulipe ia tene tauhi o lau mālie e tauhi o fele mo fafo e si hova mehe tai mini o lawi kuonga. Whawhita ia yo mauloto mo maulau maalie atua e talamonu ma au sini funaki tau na holo me I loto kolo motua amana I he au si au tau wangufulu maataha ane afina pe aki kai ke tau wofu ai iyo koe kulawe ke sihova ko kuhufa ngā ia mo kutari tau anga ko ku otua falala anga. O falahi atu mo talamonu mo lotu ma au sini funaki tau na holo me he me ho makapuna watu e ofalahi me yasunia tulia kiono tau na holo pehe ki a tenesi tau na holo me Evan Taylor pe pehe ki he kotoa ho family watu e nau talamonu pe mo ofa pe mo ngahi lotu ma au sini funaki tau na holo mo e te whaka amu pe mo e te lotu pe hoko atu ai pehe si hova tauhi pea ne wha malu malu atu mo kei tāna ki atu hangai aho ma au o whalahi atu ia mi ho makapunasu ni atu rea ki ono tau na holo pe kia tēnesi tau na holo mi eun teila pea moe kotoa e family o atai pe moe talamonu me polo kalama moe wha malo atu e tau kau whatah e aoni kawai pe e fie fie moe whawhita e moe tukolo lia I he kei whai ho mu tau hilelei e siowa sa pao ti mo ki hoko koe ngai mata I koloa I ngai loto whale pia mo ngai family fie fia I e family I e kei I fioi pia mo e kauwhataha I e whanonga anga tau ange peke na ke mau e aho whanu fie fia pia mo ta apua ki aneafi sini funa ki tau na holo o falahi atu mi he polo kalama o e ahoni tuke o atu e pe mo hiva o whakaamu ki ai ha hiva usu me he kau hiva kolo maile e ua pia koe kau hiva eni pia mo hiva koe ni o atu e hiva ke whaka o atu ake ngai ofa mo e tala monu ma au sini funa ki tau na holo me loto kolo motu a au si e tau walongo fulu mataha ane afina ofa atu sini

0: Fa mu pende o ngā tu pe aua te ngahi o whakao mai ngahi tala monu moe lotu ko o atu mihe family ka o mai ongo ki makapuna ko enesu ni a tulia ki ono tau na holo pe mo te enesi tau na holo me i Evandela whaka auke nā kui ki a sini funake tau na holo mi loto kolomotua I ausi e tau walungo fulu mātaha a neafi tala monu atke ki mūtol tau ange pene mawe aho fondu I fie fia pe a mohu tā puaki foki to e miniti e Wa fulu maa faa ke taha wa, toi minite wa faa ki he taha wa, ke iwhenga maali e pe tau whenga maali e ngai tala monu, ka eu mai ngai hiva whakaloto ki nau tolo ku likwese tau ngai hiva, tau whanonga pe moe ke tau tok maa vai e hoko e hung fulu maa wa. Whenga maali e koe ni, te uange ia ki he kui, pe amoe fae, pe amoe waifi koe ni, se la filmo e hala, ke whaka watu e ngai ofa, pe amoe tala monu, moe lotu e family, ki he tanta eiki, pae a filmo e hala, ia ni au siano, no o tau walungo fulu maafa I he tua pui lulu ko iau ate whenga maali ko ni sehela maalo mua e tau au sia aho whakoloa ko ni
1: Senorita ko le a peia e whakafita e ko si hova e tau lelei ki a paea pe a mo sehela ka ne tae oua e ne tau hi hei kai te makau ki maua he whakafita e mo whakamalo he au sia e huse paniti tō nunga Neong hai vai vai ka ki kai te ne lau. Wa ku ne lau e ofa e iki. Ku ne au si ai anu fūtau lai ko e. I aha taha ono siu lai. Tai wa whātolu. Pāua. Ko e ofa e o tuā o ku tai whakangata ngata. He ko e ofa ko ia o ku tau lawe monu ai. Mo si o tau ngai family. Ko e ne fiefi a o ku ne tui pe moni whalala. Ko si hova e tau lelei ki a teia, te amho maki family. He ku tau piri ai ofa e eiki, o kui kai lau hia. Ka ko ene tui mo ene falala, o tuku peki a si hova. Ko ia ho mamaulu anga, mo ho amanaki anga, mo fatua miri e anga e maponunga. Kuma usia e ngai funta o lai ko ene. Ko fie fia ia e huse paniti ko ene, ku ne tala loto pe. Ko afetai ki a si hova, au ku lau maari e. He koe lau maari e kune omi ki a te au. Ke whai talong fua e aha kotoa pe au e ku mo ui. Te aku fie fia ai a kuse paniti kohen. Ne au sia he aha tua pure luo no ta walu ngo fulu maapa. Ko whai ngo maari e ni. O hatua ia e popoa ki talamonu. Si ngai family. E a moe ofa ku whai he o tua ma e mo ui ai kuse paniti. Whai ngata ia koe ni. Ma alo e ofa e ki ku mawa umai. E Ke tau koe ni, koe ni au siya hono tau walungo fulu maka. Oku ma kei maua e mo ui. Pea koe si fia anga pia e ki whamiri koe ni. Sio ki he eiki, pea nofo mau he ne ofa. Pea koe ni kere si, oku mau maua ya e whainga mahari e. Kane tae oua e ne ofa. He kai te mau kau, he ngai tau rahi koe ni au siya. Koe anga ia e mo ui, moi popoa ki tala monu pe ki singa e whamiri. Nau hoko kotoa pe, ke nau mui mui he whanonga o whai he tangata eiko ni, he koe o tua koe tau lelei te ia, ki he ne mo ui pia kumalawe monuai, mo e maki whama, whanau, mo e ngai whamiri, koe mbatala monui o koe whai ki a paia whiri mo e hala, koe huse paa niti tō nunga, he whanua he lotu he whamiri, he tapo kotoa pe, koe monui ia ia kua ne au siai, ano tau waru ufu mafaa, E aha toa pule lulu e wike koe ne. Toa koe senorita tala monu atu ki ate koe. Ma alo e mau whainga maari e. Kake ompeha fo I hiwa. E whamanatu a kia paea. O si hova.

Tawange pene o ngwa tu ae hiva, whaka ua ke popoa kia se la filmoe hala, ki he huspaniti ka koe tamai pea moe, tamai ke whanau, pea moe kui ke ngahi makapuna. Pea moni au pito ku puli ae amui koe ofa pe o tua, tu ua e tau whalala pea moe tau amanaki pea ku taimali ae ae tangataiki tamai koe ni, pae a filmoe hala e au si e tau walungu fulu mafa, I aho tua pue lulu, pea ko atu ae ofa pea moe fiefia, pea me waifi, se la filmoe hala ka mai whanau, nau moe makapuna moe whamiri kotoa lotu pepe moe whawhetai I he koloa fungani o moe uike I whainasi aki ai tamai koe ni I he whanonga anga o falahia kia ki mautolu sela pe kia paea pe moe whamiri tawange ki a sihova kene sihova si aila kene te tokonaki atu ngahi lelei ngai monu I nasi ai e family I he whanonga anga o falahi atu. Toi miniti hongo fulu maua ke tahaua, toi miniti tahaua ki he tahaua ko he tau tuenga tai mi pei e ka koe whengamari koe ni o atu ai ai hiva koe ni he kulukulo talanga holo. Hiva koe ni o koe kauhiva ni kulukulo talanga holo. Kauhiva fo koe ni koe kinau tolu na hiva ia tu inga hiva koe ni koe kinau tolu ia unau whaingata e whakasino kinau tolu po uri hon nau fofonga ape kinau kui ai au ne kawai ala moni langi ana hafoka te vita finau pea koe ngahi hiva koe ni ni ai pea moe ngahi mai mo ai koe ni ai koe ni kun mata a halaval mata a pea koe hiva koe ni fika ua ne iai ha aho ne unofo pehe o kulele yange ai ma kia te au ai mate ko hiva ko ni ko fa o pe ala moni lang hiva ko ni ai ki hiva ko ni ta ya tu ne fa o pe ala moni lang pe ko atu pe ma ala moni lang ka uma ai ho a pe mo e family ko to o atu ai hiva ma ala moni lang pe mo e family e tu ku pe ko loli pe mo fa feta e ke inasi e ta po ke mo ui ko ofa pe mo ta lele pe ai o tu ma ma fi hiva ni fa ka amu ki ai ne iai ha aho ne unofo pehe o kulele yang kia te au ai mate. Ko hiva koe ni fa upi ala mon lang. Hiva ia te kau hiva kulukulo talanga holo. Pea wat pia ma au ala mon lang I kau mai family e aon. O fake mo mawa sapati fie fie. Pea mo o mo ta apua ki foki.

Kulukulu talanga holoia pia mohiva ko yane wa tu ma au ala moni langi pia moe family fa malo atu ihe tau kau fakataha ye aho fa koloa ko ni talamonu atu ihe fonong anga tawange ki fa mal malo atu ai pia e otua maf mafi ma au neongo ngahi fiku ki pia moe ngai pole o e fa ingata fasino pia moe ngai pole fa mo ile leika e fa feta ipe e ki kai siva e amanaki ko siova sa pao te uwhai e ho tauhilelei pia ki kaiha masiva pe tuka hausia pia koe nonga pia moe fie maali e mao pe iai he taunofo mao ia teia oku me iai e fie fie pia moe nonga pia moe fie maali e otua maf mafi ka koe tau tamai ofa fai ho tau tauhi hoko hoko aho pe koe wha maalo atu ofa neunga tu hiva pia moe tala monuia maa ki motolo I he aho ni pia koe hiva wha osi ai pia oe tau upolo kalama oe aho ni ne fa ma po po ai pe ta polo kalama moni au pito ne ngo e ngahi tai milahi o ki hanga hi fa nga ta a ku ful u lahi fa ngahi pole ke ke o e fono anga u ta fita u laki mo ia ngahi fa nga ta ke ke ngahi feeling ngahi ahi ahi o ngahi I fa nga ta ku ke ke lava ke fa ma po po ngai tu ku ke hanga ngahi fa nga ta fa sino ngahi I fa nga ta fa ka no fo ngahi fa nga ta fa pa anga ngai fai ngata o ange koe ngai matangi whakai na tūla ngai pole kehe kehe o whanunga anga ka ku tau whakafeta I pe ko tau otua ku tau lotu mo tau iki ai I koe otua lahi koe otua lelei kia ki tau tolu I taimi ko tau pe koe otua ofa pe a ku tau whakafeta I onge koe whamanatu e saame o ki kai kende tūle pe tokoto ke mohe tapu mo ia ka ku ne whaiho tau tauhilelei I he taimi kotoa pe pia ku tau monu iai pia mu fiefiai pia ku tau falala pe kia teia kene whaiho tau whakakaukaua I he taimi kotoa pe toi pia mini te wha pia hoko e hong fulmaua ko he lava ia e tau taimi ki he aho nipe te tau whai a ki ai pe ia ka ku e whakamalo loto hou ngā tu mi he polo kalama ki aki mou tolu kotoa pe ne mou fi au mai pia mwe polo kalama mea ni uhuna wa umai ki he hoani o ku hou ngā upito ki he polo kalama e tau kau whakataha, tau kau ngā lotu pē, tau kau ngā whewhakaloto lahi āke, tau kau ngā whakaongo ke wholofola e otua I ngai malanga, kau mai ngai pōpō whakalau mālie, I akotohi tāpu, I ngai umāfo ke ngai himi, ai ngai hiva, ai ngai antema, ai ngai hiva usu, o ku tau whanongo ai pēke ngai malanga ai hiva, pia ku hoko I ako e tokoni, kia kitau tōru, mwe whakaloto lahi, kia kitau tōru, pia ku tau wako ai pē I e whanonga anga. Ku e whaama aloa to opito kia ki mūtolu, kau whakataha mai pia mwe polo kalama ko le famo le mole te peke mo to le to no no e ngai fa ko fatongia ka tu ko peke o tu ai ka kato ke ne toki faka o atu pe ne toki faka ka kato ke ki mo to e ngai to no no ko to ape ta fa ya ke ke a hon ka kwa ta la monu atu me polo kalama e to nga o e aho tapuni pe mo no ngai I kolo folo folo ko no ngai ma wa ke lesi nai o no ngai fe anga fa la ma ali ko to ape tawange ke tau mau mamai, tau mau ke lesi, tau mau melino ai he whanonga o ku tau whai. Tau whaka osi, wei tala monuat ke ki mutol, mui o falahi atu, mui tala monuat tu toenga oi ahon, mawa aho whanu fie fia, pe mo mou ta apu aki ko au senoi ta palu, whaka fofonga atu e tangtai whai whikau girlfriend manukia, kai pihi ke toenga kau ngawe e leti o, whamalo atu e tau kau whatahai ahoni ka tau whaka osi. Mau whawhetai ia tu e otua maf mafi. Kwa ke mau mau ki matol halea o ku lahi fe unga, pe ko halea o loloto fe unga, e ka kato aki ha mau wha maalo ia, ai ofa hulu fawe a Fiona, o ku mau wanu wanu ai hono fie fia, hono lelei, hono monu, hono ngai tāpu aki. Mau wha mo ni o ikai hato e veiwe iua, koe ofa ikai filifili maanako, koe ofa ikai lauhia, koe ofa tu unga, koe ofa I kai humata niu ia e a Fiona o mau toloto monu ia e whawheta iho o kelesi e iki hulu anoa ia feunga mo mau waiwai mau fatongia pe o tua koe whawheta ia tu kia te koe mo lauhu mau monu ia
ye ofa guha fo o ye tai mi ko toa pe mau tai mali ai ka mau mau ngai family mau fa mo oni ki ai he mau fa nongoa ai ngai ofa ka mai ngai tala monu ki si ngai kui ka mai ngai tamai ai ngai fa e ye ngai loto fale pe mai ngai ta ulahi e fononga anga ku ke fra kolo aki na tolo mau ka nga fie fia e o tua ye mo ui ku ke fa inasi ke ki mau tolo fa fita ia tu ui he mea ko toa pe fa mau fa malo atu ko tuku ke mau kuna ai proclama ele tio e ahon pe mo to na ki le le ko to ape ku ke o me fa nga mali ke ma o fia ko a ke ma o fi popo wa ke ma o fi fa ka loto lai a ke ai tu i he ma o fa na ngo fo fo la ma o ni ko ia tu hulu ke ma o la ka pe mo mama ke ma o fo nga o fai tu ko ai pe ia e ke ke ne te ke a tu ai po uli ka ma o no fo ai no fo ma o ai ke ma o ilo mama pe mo fi fi pe mo monu pe mo ta po ake o e ma o ma o ai a fiona ke mau mo ui. Pa fita ia tu eiki e mea kuto apego e mau mawa e ni mo e polo kalama, mau tuku e ukoli ke atiko eiki fai tapu i kina mai aho kakai e aho koen, pia pehe ke toenga ngai fatongia kuto ape o e aho tapu ni. Teu te wai ho mau loto ke mau tāre ngai koloa folofola koto ape e ko ia pe ho mau mui a ngai o tua. Tu ke mau tokanga ke ai ko ia pe mata i koloa ke mau tuli tuli mo mau puke ni maa ke ai ka koe folofola maa oni oni e Fiona. Ke ne whaka iwia ki mau tolu mo whaka potoa ki mau tolu i e whanonga anga. Pai tāpe kina mai ho kakai e ahoni lot vai vai e uha ke whaka kakato mai pe ke whaka au ia ke tapa koto pe uto tonu ke au ki ai mo ke tuku ai ha mau tāpu ake. O maguri kotoa peni huafau aloko si suklais mamune kelesi o falahe o tua kota mai fiohi me lau maali e maoni oni ya diki mautolo mauai peia tai ngata emeni